0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theinu ari tori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo mudama kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega ni

Nima wawe ngai monene na neoma wawe ngai monene na nikie gitumi ngukwinira sito wengine Anastasia Njiro agitambiria kirako kia monde mitambore mivota ni yawe mwaro FM mwamo vango gotomo the good morning ya nenga kwinira na nema wawe ngai monene Anastasia Njiro Rone bishwere gite kuro

0: Naman dari ang gutra-tra sa makanan to isyo guo abato tigitango. On the no more to ye keno gitu kene tuna rainbow to. Aba tuni tango bembi ari tuta kumetigira.
1: Ando ya modu ari sa agena to nyari na agena oka upera tete kere ira tu de dia kon negre ira tu de dia busia ko ye kero no.
0: Tu te tiga gira kumera oma.
2: Ndo kere kenda kare tiaga bro ti de ran de kra tu manda mo tu ari ande ngi mangaro kanon ngi nda ko mi akuna una dina. Na na to kan to kenda se yana ta kwang kurite.
0: Tu milinga gira variable.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotua chane. Ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years.
4: Ndakunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwali.
0: Nasiki nasia wendo. Abato tio na gireru guo.
2: Ndio mtoto mwanani.
5: Ndio kazi sina saini kwa mbali jamani.

Facebook ya we more FM ngakoro ngiku chiki na njira fresh vio. Sawa sawa. Kuri kumona WhatsApp na kubo dikeria namba neno timu gwanja. Igire inye igire idano.

nini tunakaa hivyo? Mbithi ni tuserio ira wakuruta bana manzijo. Tuache hizi tuukora ukora hivi kidogo kidogo hizi maukora. Tuachane nazo tafadhali. Nito yeze tuithe mina tumukora. Unao yetu mundo ture mudhikiri yeze tuwa mitambi yetu topsi yeze. Atekura tuwe kanetuwa mudhikiri yeze tuwa nyitekania na viki.

anateka mondo kange batanginya komereria ngundi muthikireria na atarori ugutete mondo na itwe na nginya family muthikirie wetu mitambi yetu tops yani muthikirie na atarori ugutete

rũrĩrĩ rwetũ na mũno mũno kaũntĩ yetũ ya Embu na nĩ tũkenaga nĩ kana kau getũ wa Mwaro nĩ gatũtaraga ibindi-rĩ ngũrani ngũrani akĩgoco na magi gũturatura na gũtua mwathi na sana sana kĩbindi gĩkĩ kĩretagwo nĩ mũkundi ya Chivas na tũteretie ũhoro wa kwĩbanga mũtũrĩre-rĩ na tũthomithĩtie ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo twĩ a ũbĩgĩrĩru maũndũ-rĩ awĩ marwa ĩtũre na ngai amĩbe gwĩtĩkĩrĩka kũna.

0: wa thunda ndundu na mwini ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera guthire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengathori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kerogongi nyava mugwanja ya runga mashiri. Baba, Jeru KK, ida wasia na sionda ire maruri inge kakatani.
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matika kwa tani merimuere matora kama guerete ndawa mudikiria nondwa ketumi kewu. Akebo, akebo.
3: Vu.

kuri kindu gitagwa watora na kwira twauga body fluids akora ni keys akora ringi mungarire na mundu ure mona muriganiti nake ni wathithina na njara yaku ni thirimene na thithineo yake umeshikwa eni akora tugirite njara vandu gitire kiangari na ni na thithina na ni na murimo ucio wanawe njara yaku igwatanitane yakwa bas no agwatwa ange korwa tugire fruins na kemira wasibeka manje monde nenguore kana na vando vonde ngwati tewe ni metha ni ndwe kana equipment ni thimo ni ndwe ni ukutugenda cyber nyamu ino ya ebora niragerije gwika utwiria muno katukite kumavanga bathire kugwe varagirie mono mono ndo makuria Congo nimatumagira mono mono kindu gitagwa world meat kana nyama cia indo cia kethakari nyamu cia kethakari mara ni marire thinwa mara ni marire ibubu ugwe ndugo marisanagia kwoguo ngikora nyamu ira waria kana nyama ira waria ni contaminated kana ineno virus no gwatwe na ngai atethie muno angikorwo uri mochari attendance urutaga wira mochari na mundu ure waoka mochari kana ureto mochari na murimo ucio wanawe ndo na bahati mochari attendance utashikwa na huu ugonjwa urwaru uyu urakwata kana urarika miriri tu kuvitukira kanywa kuvitukira matu kuvitukira metho kuvitukira korwa vandu muteme kindu kia muthemba ta ucio no urangwata ndariri cia murimo uyu ni kindu kiria twa Sandin viva kulika kwigu guta kwa ona malaria beba ndo tukwarangagia the jabe mweka ai nyamweno ane guku Kenya no na gachoma katurarwara na ugutura tetema kwa te nyamweno ate ruga ke vesa gavinya kaugaga Kenya mere etere vinya turarwara chimigire ida toke na bara aba yue fatigue konogerera we ujo uwo nogererete uwo chondororo vau vengi ukirika kuigwa muscle pain kana joint cia kuigitura avau vengi kuri mara tavika kuri mara varwa nange corona tondaliri tuwo guo na nokoreto umirite take care itikira kuvura namba 719 tavora namba 719 one kana ira tonya kaka turabangwa indicio ndoge ko alika kuona walika kuma thakame kana onge ka alika kuona tare kwa una vando vare kana tare kwa veva ngare ungithwa vandu muno nwethagira nwarika kuona utune wa thakame kungo thire ndeto icio ndugacio se no vuthu ungithe mate na ndeto eno na vunde vongo kinya nyindi thie makiria vau nondo maundo mama wagiro koro kithomithwa ni CS ndware na ministry yake lakini ugutigwa reka thaino arauge quarantine ni ratumwa na nyuki kama maundu ni ministry ya yogimwa mwire gwe kore kedo midia Kenya wata kawainda etikira kuthamba ganjara cia kuna thamuni tole twe kagende ya corona no thambe na kindu twita running water kana maji ma moverethi ndugetikire muno muno gutukana na ndu ngai mwathani.

duai muaro nega tu taraga alkisindi de gorani gorani akego sonamagi gutura tura na gutua mwadi na sana sana kitidege kire tagwa ni mukudi achivas na tutere tie goro wa kivanga mutudere na tutomidi tere to bati okoro tu ya ubigire tu mambo awe maro aitore na ngaya mebegwe tikere kakuna.